0: odlala ngento nayo kushulapha na ke uboneni magubane ngalesikhathi sebe yajola nami ngizawujola 7 minutes to hora lapha na ke lesithathu uvuka nobani bavusa ngayiphi ingoma khuluma nami ngale nje kwelesithathu hora kuyenzeka lokho njengenjwayelo njengesiqhelo ya ngozwa ngawe ke ukuthi obani nobavusakho futhi bavusa ngayiphi ingoma yakudala ingoma ke yamzukwana haye phuma izolo cha angiyifuni izolo ya iziningi indaba zenzeka ezweni ke sakhile nazi ezinye ezithinta lapha na ke okuthe kwenzeka eTshwane lapha na ke khathi abasebenzi baseTshwane uzokhumbula ukuthi unasiphi moyo hayi impela akayibekile phansi bayasebenza lapha na ke bavakasheleke endaweni yasenkangala khona lapha na ke koTshwane bekhathi bezele operation yokubheka ama permit kuma business ukubheka nje ama permit nabantu ukuthi ukulelizwe ngokusemthethweni yini hayi ke bathe befika kwesinye seziphaza bathola ukuthi ke hayibo la isiphaza ngaphambili imoshwari ngemuva awu imadod into enjalo yakuyahlangana ukuthi isiphaza sihlangane nemoshwari andayisa ukudla ngaphambili kugezwa izidumbu emva kwendlu hayi khona bafowethu hey ha kunzima hey angiyazi mina into enje ukuthi ke ngempela ke abantu alaba bokufika ithini into yabo ngempela mangabe bezongahloniphi kanje lapha na ke ezweni sakhile baphambana nemthetho kuthiwa abanye bafika ngemhlane yengwenya abanye bakanga ngapha bahambisa imoto ngale ko Mozambique uyabona nje hayi even wesike lokuthe kwenzeka okuthole lapha na ke uyena u Dr Nasiphi Moyo khathi ke behambeleke nje enye indawo ke ekhona lapha na ke endaweni yasenkangala bathuke beyithela ke phezukwa naye inganekwane naye ukuthi ke isiphaza nemoshwari kuhlangana kanjani ngempela uyenza kanjani tenjalo ukuthi uhlanganise lezi zinto eimbili ngoba kahlangani phela wenza kanjani nje ngempela hey futhi bakithi asazi ukuthi ke iyozala ke inkomoni kodwa nje into enjalo ke ngalesikhathi yavela uyakuveza lokho Dr. Nasiphi Moyo ukuthi hayibo lezi zinto ezimbili uparafini namanzi hayi khona ayihlangani udayisa ukudla ngapha ngemumva kwendlu kugezwa izidumbu kuna ma fridge zidumbu awu khona la sazi utawazi ukuthi kuyoba nje kule nkululeko sasifuna noma kakuthiwa abantu babeyilwela uyadela ngempela ke laphona ke uMakhasana wesiphamandla mfoka Zuma usiphandla Zuma wangena ugulukudela ufuna ukuthini ndoda
1: Ake ngibingelele wemfoka Ngwenya. Hayi igama ngosiphandla ngakwaZuma le mpande sakamthetho. Bengicela uvuka naba abafuthe ngihle nabalanisebenzeni.
0: Ngisolile kodwa ukuthi hayi ungena kanjena nje ufuna ukuvuka nabantu ngithi mhlawumbe ufuna ukuphawula nganayo indaba naye. Okay right asibona ukuthi ke yithini into khumushukela. Khumushukela. Hayi uphuza ushukela. Hawu kumushukela lo uthi ke amakhasela kungu 4 minutes edu hora lesithathu vuka nabantu ke nangu 7 uqali abavusa usiphandla Zuma letha bakho nawe

suka wadla nikeziwe kusho lapha na kamagcukama ngalesi khathi ngayishaya ingoma kwajabula siyafana zule showe wathi kuphuka lapho nami ngithi kuphuka lapho showe NES suka ngithemba ukuthi ke uyithokozela ingoma yamagcukama suka amagcukama afakahla kahlanganiswe lapha na ke umgqumeni bathi umsikazi umuntu 7 madoda ipova lika dika dika otherwise ubando uqoko but lo uqoko uDistinct Doctor Khangelani ya ngitshela ukuthi ke wena ke uvuka nobani ubavusa ngayiphi ingoma zimbili engukunikeza zona inkunzi emdaka ethe kudlule insizwa ya 0680 764 996.

0: leader umuntu omdala ngicela ubathatha ngale ngoma kaNkunzi Mdaka ethi insizwa eka Nkunzi Mdaka uma ungayitholi umuntu omdala ungene kwakanje mboqo
1: number 3
2: demand.

senkoma kungiyena u lomsa usoma business umnumzane umzwakhe Giyane oneminyaka u 60th obe neminyaka u 63 ushone lapha na ke impela ke ngale sihlala nentombi ngoba zithi ingane zakhe lo baba wayesehambile wahlala nentombi ngemuva nje kokushona kwamawe ingane zakhe noma kamkwakhe kwabezwe ihambe yohlala ke nentombi yakhe intombi yakhe leyo yona ke sigweve naso ke isidumbu manje ke cabanga nje uzotshelwa yi umuntu angaphandle ukuthi ngeke nize nimncwabe. Awu. Hey football kithi. Hayi ungayithinta enjalo ngempela. Indaba eqoqwa kho indaba esegudwini. Yona le impela ke exakayo ukuthi ke ungayithina nalento. Umuntu eqhamuka esegovene esidumbu sikasi somzasi kamzali wakho edika ngeke nize nimncwabe kuthiwa impela ke umsindo usuke lapha na ke ngekhathi amadodakazi akamufi esola esolisa ncinza ngokuqhuba intwala ngewisa nokuba noshiki kuthiwa noshiki lentokazi lena ayifuni nesidumbu ngoba iziyamfaka emakhazeni akhona lapha na ke asexobho hey futbakithi nayicashuno yodwa ke yamanto yamadodakazi alo baba ithi ubaba washona ngolwesine kodwa ke sezwa sekuthiwa kuzofihla ngomgqibelo sakhuluma nayo intombi sathi ngeke kwenzeke lokho sayibuza ukuthi ke ijaheni kodwa ke yasiphendula yangasiphendula kodwa ke wahlehla lapho na ke umncwabo kuchaza eyodwa amadodakazi ke yakhe lo baba uveze ukuthi ke muva ke kwalokho baxhumaneke nommeli wabo wabalekelela ukuze ke bathole incwadi yokuba intombi ingaqhubeki nomncwabo kodwa manje uthe babhekene nengwadla yokuthi akukho abakwazi ke ukuqhubeka nakho njengoba zonke izimfanelo lapho na ke ezisentombini igweve nazo hey umazisi wababa walazintokazi ukuye lapha na ke lona ke wesifazane nokunye okuningi uyafunga uthi ngeke simncwabe asikhohlwe kusho lapha na ke lentombi ke okuthiwa ke inoshiki intombi iyamncwaba yini lapha na ke umuntu izigweve nezinto zakhe khuluma nami ngizwe 0687649699 ncuba baxaka intombi ke igweve nezinto ke zesoka itshela ingane ukuthi ngeke nize nimncwabo baba wenu uyahleka umfoka mahayi uthi hawu insambatheka lena mfoka ngwenya yenzani le ntombi ingcwabisa umndeni eyitini kwenzeka lapha eNewcastle umfundisi wasenyonini kwathiwa nangu mfihleni kanti amatshe egcwele izitini phakathi ebhokisini nasekuvulwa kubheka ukuthi yini kwenzakalani la kanti-ke kunamatshe phakathi intombi baleke nesidumbu yabona-ke isithembu sisiza lapha ikuhle into yakho iqonde uhlupha nje khona ukuthi abesimame bayasifuna isithembu kodwa-ke nje sisiza lapha uyabolele intombi le esinqaba laphana-ke ukuthi kungcwatshwe ukuba nomama omncane osemthethweni ngabe izinto ziqondile manje wo bhem gwatshi kuvanye kuliwe kube yinqaba ubona ukuthi hayi yasazi uthini nalapho ekhaya khuluma nami ngizwe ngendlela yakhona 0687649969 kwenziwa njani makunje nawo ngasithi lento yehlelekini ningayithini le nsambatheka le ngcuba baxaka intombi ilithathaphi igunya lokuthi ke ithi ngizongcwaba isoka lami inqabe nezinto zakhe inqabe nemali yakhe nomazisi ithi wathi ufuna ukungcwatshwa yimi isha isifuba

0: 8 minutes to shayile time zenzo hamba nami nyoko bala pana ke wona amadlanga la intombi aw
1: twazi lokwenzeka la msakazi aw iyoni nengane naye lo baba lo noma kuthiwa ikhona phela ingane kodwa akusho ukuthi yazi igcwatsa kuphi isidumbu ngeke engashadile kodwa angaxwasophi kube kuhambe ngezemali nelokhuzana nencwadi yephepha umshado wephepha soloko sintombi intombi thina kase bagijima bashaya incwadi yephepha mayi ney'ngane naphela uve nemali yemshwalense phela bayidinga awubani bona awubani bona em bakuthiwa khona uthanda alukho uthanda
0: alukho uthando usula nencwadi yephepha laphana-ke ubaba umshwaye bakulolu daba lolu wena uthini
2: hayi ikhona into emandi lendaba oyithintayo kodwa ngaphela ithinto ebhalwe phansi egunyaza yona bonakala umthetho ungaba ngakuzona iy'ngane kuphela ziseyinto enike zakhe lapho engeke ikwazi ukuphilisa khona naye angathola ngaphela umthetho kahulumeni wasawushayeleyo ukuthi umuntu uma esehlale nomuntu noma inyanga eyintathu sekumfazi wakhe lokho kodwa lokhu kungcwaba umbona kuthi umthetho ungaba ngakizingane manje emthethweni umthetho ungakwazi ukuyigunyaza ukuthi phela uyisiyabuyele kubo yiyona igazi lakhe iy'ngane zakhe ayikhoni ikhoni yena mntu imali naye ayiwenza okunye naye uswato obusuka nje lo mama usuyohlala nentombi ushiye ingane hey bephaphalazeke esinye isikhathi sibonge mntu imali
0: uza lapho wemfo kankomo yeni uhulumeni uyayishaya bo le mthetho yakhe hhayi ngiyakutshela impela anoke nimbuze phela kokunye ukuthi umfazi wakhe kanjani umfazi phela uthelwa ngenyongo abulawe ngapha avuswe ngapha aphume ngebhokisi ngapha amukelwe ngapha uthelwe ngenyongo ngapha lono kanjani manje kungenzekile lo konke lokho aloke nimbuze phela uhulumeni zonke lezo zinto ningagwinye kubaba
3: ye angiyibingelele mfo kangwena usandile lo silomoshe msakazi asesikhe phasi singayikhe phezulu kusuke iy'ngane zilandele uma wazo zithi hayi ubaba uyabhetha bese hambile ubaba eyohlala nesincanakazane egula ubaba enze yonke into ayenzele ngale kwisincanakazane singekho emthethweni okwasesho njalo ma seshonile lo muntu lo ziyabuya iy'ngane zikleme ukwakwazo ngikhuluma-ke ngento mina engiyaziyo eyenzeka ngalakithi umalanga ngizocela nje ukungasho amagama kodwa into eyenzeka uma lo muntu esephila nesincanakazane washona bafika omzala bami bamkleme ngenkaya bathi yeyi ufuna ubaba hayi bathi hayi bo lo muntu besole gula ngehla ngenyuka naye inkosi yami lapha nikhona ningamnaki nimeqaka phezulu so nje eyi kunzima msakazi kunzima kodwa angiphasisi ukuthi usisi agoloze nomzimba kababa banike ma banike
4: wemdimand izwe oyiphathayo lapho uhulumeni wethu sikhathiningi uhulumeni abantu abamnyama kodwa waphambana nomthetho abantu abamnyama ungatholisela lo muntu lele wagula nje uhanje wayebhedlela wafeke wabhaliswa egula washatiswa ngenkani engabona futhi ubona mhlawumpe eqhunywe amapayipi yonke into mhlawumpe washatiswa wenziwa incwadi leshiwo mshwayiwe uhulumeni wethu angithi wathi umuntu uhlale naye anganomi wathi inyanga enganoma ezu-6 noma engakhe lo muntu usengabe umkakho lo muntu wase wacima uney'ngane naye into esingasike thina kwasulu uhulumeni wethu kufanele eqale ebuze kuqala ukuthi usiko lomuntu omnyama luthini abelungu babengayezi le nto kodwa siyolo abantu abantu bakithi abasiyobona ngamabomu mhlawumbe lo muntu unalo ilungelo lohulumeni wamanje singawasike thina kwasulu
0: yona abantu bayona ngamabomu kusho ubaba maqonxela yiko ngithi anobuza kuhulumeni ukuthi lokhu khona ukuphasise kanjani uvumelene nobani uhulumeni nobani ngoba into abayenzayo bafike bathi nanku umthetho nawo sizofika ethekweni sizowuxoxa

0: Mama. Kuyaphoqa wena mama ukuthi ufike ngomgqibelo wena.
1: Ewetata.
0: Uyaliva nakanjani noba yintoni engakubambezela.
1: Uyaphoqa.
0: Wena kuyanyanzeleka ukuthi ufike phaya. Uyaliva.
1: My God.
0: Njengoba inkonzo yamaphupha, man of God, uThixo lo mama uzamnceda kule nkonzo.
1: My God.
0: Uyandiva?
2: Yebo.
0: UThixo ufuna ukusulinya imbezi.
1: Yes, Lord.
2: Yebo.
0: Uyandiva?
2: Yebo.
0: Ndimbona uThixo akuphakamisa, kodwa khawufike yonke enye into uzayiva ngomgqibelo ngo-10 ekuseni. Makafike ngomgqibelo lo mama, uThixo ezomphakamisa, ezombeka kwelinye izinga.
1: My God.
0: Uyandiva, mama?
2: Yebo.
0: UThixo uzasula inyembezi nalapha le nto ilapha ezinyaweni zakho. UThixo uzayisusa, uzoba right, uzophila, uzoba ngumqabaqaba wena. Igqibu levini kuzoba right wena.
1: Oh yes, Lord.
0: Uyandiva, mama?
2: Yebo.
0: Khalezisa mama ufike, ndifuna uthathe la manzi uwafake wena endishini. Uyandiva?
1: Oh yes.
2: Yebo.
0: Uhlambe inyawezi zakho. Ungawatheli onke endishini, uhlamba iinyawo zakho, amanye uhlamba izandla zakho nobuso bakho.
1: Oh yes, Lord. Sebenza njani?
0: Fika ngomgqibelo ngo-10 ekuseni uJehova uza kunceda mama. UThixo makasikelele, UThixo makabe nawe mama. God bless you. Siyenza ngale ndlela nditsho ngayo la manje. UThixo akuhlikelele. God bless you. Yonke le inkqubo ka-3 prayer power and the prophecy kuphila abantu ke lapha. Kuvuleka izinto ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Noma sesizophuma ke thina apha emsakazweni waseNanda FM, funa ukhalezise, usifowunela, usende busy. Sasa umprofethi ukhona eofisini, man of God.

kamalwe khona abantu ka azobathumela phaya erenkini kuboda ufone nxa uphaya ufone emntasekhaya usaphuma ekhaya uthi mprofeti ndizakuwe ndoda kaThixo ndizakuwe ndoda kaThixo ndifuna wena enye into nansi xa ufuna umntu kaThixo udinga umntu kaYehova ubanalani ukuthi ndiyophila apho ndiyakhona uba nento ekuchazela apha kuwe ngaphakathi ukuthi ndiyophila apho ndiyakhona and xa uzendlini kaThixo awubi nayo enye iagenda uza kuye straight ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndifuna abantu ke bakhalazise

0: to 25 minutes after 6, which means... Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Sanbona numalum tamalam kulisa kana yung tungtung salang ng weni kulo kulo siya mga ubusi ustinile pas mo sekseni wasi pas mo selo o malum ebetu wabaham sa gasle m 17 nasi wasam sa gasle e kinil kong kako
0: yep
1: amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Sabonga bashana, sabonga bashana. Nasifisa amnandi umkhuleko. Sanithanda kakhulu. Yabo nje nina ngizonithengela into emnandi. Ngizonithengela into emnandi. Umalume Pro uyanithanda kakhulu. Futhi nje ngizonenzela nje iphathi enkulu ngoba nina nikwazi ukuthi nizivuse ngomkhuleko. But for now asiye lapha ezindabeni no Summer Jobe, sizohamba nje ngale ngoma ka Andantanzi uthi ngena.

0: sithi ke wedalile uthi ayibe late sizongena ngasekugcineni.
1: Hawa.
0: Hawa,
1: so ima mapholo bemapholo namhlanje ngiyabona ukuthi uyaphika.
2: Cha mapholo
1: bawafika lezi. Ngiyakhamba. Ngiyakhamba ngibe nyamalale. Kora ngemhlanje.

0: ngabo 3. So bengisathathile nje iy'nto ey'ningi, kodwa-ke the present manginizwa manje ngikhona-ke
1: sawathanda lawo manga. Lawo manga nje
0: ngiphinde ngibuye-ke kuthuliza nawe egatsheni. I-radio guys bengisanda ukuyivula manje because besi-chajile sibaningi yabo, uchajiwe nje. So eyami ifoni mangiyithola manje, ne-radio bekukhishiwe nje iy'nto ey'ningi because besingawuthembi ugesi. So mangivula manje i-radio kwi-family meeting, mina uma wami wangifundisa ukuthi noma kunjani ungakhohlwa ukuthanda umuntu wakini, ungakhohlwa ukuthanda umuntu. Uthando nesineke ikona okukwenza kungibekela, because mina ngabe bafethu baningi abantu ekuthiwa ukuthi bantu banakhulumisani nabo, ngeke ngikwazi ukungena in-details, but uma wangifundisa uthando nesineke nokubekezela nokuhlala phansi nomuntu ngimtshela iqiniso.

Uthi ngathi ngeke kuze kumlungele wagcina ke ebaleka njengoba ke futhi ke lokho ke kwamenza ukuthi ke umuntu ke nje othatha isinqumo sokubaleka khumbula ukuthi kudumeke kakhulu kulezi insizwa kodwa sayina ne Sundowns.

0: khona afike abantu bekhuluma ke ulima ngaluzwa olingana wasebona ukuthi ngathi ngeke kuze kumlungele wagcina ke ebaleka njengoba ke futhi ke lokho ke kwamenza ukuthi ke umuntu ke nje othatha isinqumo sokubaleka khumbula ukuthi kudumeke kakhulu kulezi insizwa kodwa sayina ne Sundowns
1: so mengiswa khona ngathi isigalaxa shama trial ngabuyela ekhaya nakhona ngabaleka environment angayijwayela

0: Hanging out with Tula. Ida ba kwano zaza kusasa eholo ife
1: kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya esifundazweni kwaZulu Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi komnyango lona-ke ugqugquzela abalimi ukuthi-ke babhekisise indlela abasebenzisa ngayo umhlaba wabo. UkaMadlopha Mthethwa usho lokhu ngemuva kokuthi-ke kuvulwe ngokusemthethweni amahhovisi amasha ezolimo endaweni yasenkandla enyakatho naso isifundazwe.
2: Umnyango undaba lwesimo sokuguquguquka kwezulu siyakhuluma ngakho, kodwa siyaqhwashisa kubalimi bethu abathi nabo ma besebenza, especially even umhlaba indlela abawusebenza ngayo, sibheke ukuthi akuphambanini nesimo sezulu. Uma ngabe betesta besebenza futhi sithi uma ngabe betshala ngoba omunye umuntu angatshala 1 hectare athole amasaka mhlawumbe awu-10, kanti otshale same 1 hectare uzothola amasaka awu-30 kabhotshisi. Loko kusho ukuthi umuntu ufanele befundiseke ukuthi uma ufaka umanyolo ufaka kanjani, awuphili ukuthi mathole umanyolo uyawufaka. Siqinisekisa kakhulu, siyagcizelela futhi umnyango zinotabhotho ukuthi uma kuphela ikhona isayensi khona bayakwazi ukuhlolelwa inhlabathi bese ukutshala uqondanisa.
1: Kulimale abantu abayishumi nane ngesikhathi loli lomsebenzi bebehamba ngalo liphenduka emgoqweni uNanda Road ngasetiyeni.

0: no água.
1: Ngicela ugibele.
2: Noma azame ngingena.
1: Ngicela ugibele esitulweni, ugibele esihlahleni, ugibele angazi kuphi.
2: Okay, othe ngizame ukumuva.
1: Ehe.
2: Ngizoma.
1: Okay, ngasi seke ngathi akufanike wewe.
2: CCMA, I'm from Pablo.

0: kuzolekelela abalimi abasakhula nalaba abathuthukile ukunisela noma ukunikela nokukwazi ukungena badayise imikhiqizo yabo. Le nto-ke isho ukuthi abeluleki akubona abantu okufanele bahlale emahhovisi. Beluleka bahambele iy'godi zey'nduna, bahambele amasondo, bahambele imihlangano yamawadi, batshela abantu ukuthi uthini umnyango. Ngoba noma ngingaphupha kanjani, uma bona bengimakha bengafuni into yenzeke, bayayivimba ingenzeki. Abantu bathi siyamuzwa ekhuluma emsakazweni, kodwa uma sifika ema-ofisi le nto ayisho yasithuza. Sizothi-ke ngifuna ukuthi-ke phezu kwakho khona lokho, asizele la ukuthi abantu sizobashayisa ngamafela. Uma ufike e-ofisi ungalitholi usizo, ungishayele mina uqobo ukuze sikwazi ukudila noma ongayenzi isizwe. Okunye engizokwenza ukusiza abantu abasha nabesifazane abakulo mkhakha wezolimo, ngoba angeke sikwazi ukukhulisa lo mkhakha wezolimo uma ingxenye yabantu siyishiya ngemuva. Lizophinde lisize ukufundisa ngokuguquka kwesimo sezulu ukuze amasimu ethu ehlezi eluhlaza nezingane zethu ziwabone. Asikwazi ukukhuluma ngomnotho wezolime ka-1 trillion uma i-ofisi okumele liwusebenze lingenayo ngisho iprinter esebenzayo. Asikwazi ukukhuluma ngamathuba okuhambisa imikhiqizo kwamanye amazwe uma umlimi angeke akwazi ngisho ukuhlola inhlabathi imiphumela ithole esikhathini esingamaviki amabili. Konke lokhu kuqala la ngokuhleleka ngezinhlelo zokusebenza nokulekelela. Ngiyafuna ukusho ukuthi ngonyaka njalo abeluleki banike isikhathi sokuthi abazokhombisa ngomsebenzi abawenzayo. Yila abeluleki abazasenkandla besho ngoba beya kubantu. Kwagcina kukhulumeni wakwaZulu owawuphethe umntwana lapho indangene ukubona beluleki behambela imthakathi. Mina-ke ngenxa yokuthi ngiyileso sizukulwane ngisuka kuleso sandla ngithi ayibuyele emasisweni. Labalimi labeluleki uma bengezi kini bafuni, uma bengezi kini balimi baripotheni. Labantu bazisebenzi zenu, labantu kufanele banitshele ukuthi umnyango usebenza kanjani. Ngiyafisa futhi kwabesilisa nabesifazane abazosebenza kulawo mahhovisi ukuthi bazazi ukuthi bakhuluma nge-servant leadership. Servant leadership, bathobeke kubantu ngoba njengoba besemahhovisi bona kukhona abanye abafunayo ukuba semahhovisi abangalitholanga ithuba.
1: Umngqoshe wezolimo la umama uThembeni kaMadlopha Mthetho, njengoba besilandisa nje kabanzi kakhulukazi nyango-ke wezolimo, wona umsebenzi wabantu-ke esingathi-ke abathathi entweni, umsebenzi-ke okufanele-ke usimamise-ke umnotho wakithi waseNingizimu Afrika. Isikhathi sami sikhomba ukuthi ngama32 imzuzu lishayile-ke ihora lesithupha. Sama sokubhekela nje lapha yami kwizindaba-ke zesimo sezulu.
2: Izwe nezaza noWonderboy.
3: Ntanda mkhwanazi u-Lieutenant General emaphoyisa.

khona ngapha uyasivikela akusikho khona ukuthi ena kufanele ukuthi size sithole imali uma ngabe sikhiphe imali kodwa ukuthi uyasimela emakhaya ethu nasemndenini yethu bese kuzokwenzeka into ke evele yamangaza okuyiyona engisumisa kakhulu ngangokuthi Mambo, ils ont besoin de moi.

njengamanje ngabe asekho ngekuzenze endleleni ufuke uthina ngoba sihlatshelele thina aba asekho asekho lutho ukuthi kahlatshelele uye wathendeleni uba update uyagijima bomna uyagijima uyasipita kakhulu ngoba sesengakubheka ngathi babade namhlanje kushuthi sihamba nendiza endlela akagijima ngayo angene egaraji athi uma ephuma egaraji kube khona imoto emphazamisayo okokuqala lokhu iphazamisa imoto hhayi kubeke sihambe ngimbheke kancane lesebethi abanye omnalo esihamba lao bethi hhayi akabonanga beli beley foni ayikho

0: sifuna bese sise basen bathi dilika hamba khona ngadilina ngahamba ngoba sinda
1: fully futhi asinayo ne doubt yalogo siyazi ukuthi ngoqoqo lenkosi ethu somnala ikhensa ngeke iphinde buye ungathini uzibokele inkosi somnala phela isimanga lesi actually sihambelana nokuthi inkosi ethu somnala yathi khetha umfana umfana khetha
2: ungathini uzibokele inkosi somnala ngalesimangaliso silaba nanto uolam uyisimangaliso
0: ngithi nje kwinkosi somnala ngiyabonga kakhulu ngezenza kangenzele zona yazi ngisangathi ke ngegrace ngathi sasesizofika ngithi kulwa ngithi uhlakaniphile ngiyaxoxa naye ngithi ke yazwe namba ngiphupha ubaba unali ethi umphuphe ezani ma ngimphuphe egqoke ibhantshi elikhulu elingathi elimaroni nesigqoko hayi ithule ingane kuthi sekugcwele abantu kanje silinde amafayela ihleke ingane ngibuza ukuthi uhlekani bathi ngihlekise omali uthi uphuphe ubaba usomnala ngiyibuze ngiyiphendule ngithi kushuthi ubaba usomnala ngoba ngangimphupha ngesibhedlela ilaka esiyakayembula khona zonke izinto ngithi ngiyabonga kakhulu kwinkosi somnala angazi ngisela amandla angazi ngiyabonga nje kakhulu ngakho konke akangenzele kona nje angazi kenze njani nginike nginikele ngenze njani angazi kodwa ngiyathanda ukuthi angazi ukuthi ke kwenziwe njani angazi
1: hayi nje uba sokhona nje so
0: njengamandla kaNkulunkulu nje ngiyabonga kakhulu nje ngicela nje ukuvesane mvume nje